kabalayachi wala ko maha ingo chokaya binya binya niyo pakapayu cha.